agora kiri mungia yanko le kusumacha wote nengere nyante igwa tabako ganda mbere bao tabako ganda mbere bao.